Yalla da fa sak kher kher di bal balu. Yalla sak wen mutot kherwa. Yalla sak wen mui bal balu di bal balu. Yalla sak sawara musayal wen.